mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati bu mi ati lati bu mi ni kutukutu loni ojo Tuesday ojo isegun oni lojo kedogun o osu elekesan to nlo yi odun 2026 systematically osu ina nlo ba se kowe e gbogbo eyan omo Olorun wake up edide ejo mummy ati daddy e ma bo ni bi pepe Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Missions International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midire Market gba gititun ni ilu Ibadan emi mo la gbogbo enu le ti mo nkiyin to logun to logun emi mo la gbogbo enu mi le ti mo nkiyin te leso te leso gbogbo eyin te wa lori Facebook YouTube TikTok e ma te soju e thank you father thank you Jesus thank you Holy Ghost thank you father mo fe ko wo yan mo ya te bi igba marun ni ona meta le yo ko kan ba thank you father thank you Jesus thank you Holy Spirit number 1 le ma nbe gbogbo le ibi te ba tin bo mi ope mo mu wa laaro yi gbogbo eyan mo Olorun kakakiri e ma bo ni bi pepe bi eniyan ba lohun o dupe ti o ba dupe lowo Olorun bi oni ton bi o le ni eje npe asese pari padi agbara nla eta bere lati ojo Monday to koja lo Olorun oni bi ogo se nje ti Olorun mo fe dupe lowo Olorun oba ajo ki aye oba mi oba re asake orun gbogbo yin le foki so e mo ki e ja foki re ki oba amoke orun oba mo pe oba iyanda orun o ya gbo ya ju oba mi oke oba mi sale alasake aladuke aladufe alabefe oba re ni nje be e ja jo dupe lowo baba yen ariku yeri ologun ajobo opo osin le ile dawo opo osin le ile faya olorun o fun to se fun odidi ojo mejo ati gbogbo testimony ti nwole ikan ojo kan ninu ijo comfort life la wa fi so pe iwo na la moke iwo la sake iwo logo wa imole wa oba to ju gbogbo oba lo engineer e ba n pe sister ikokoko form kin to pe pastor Mrs. Temitayo ka won gbo to ma dupe ti won mo nbo

na Jesus to se mi o se mi dada o lo se mi logo o e wa je ndupe lekan si won ni bi aba feyin sowo to ta feyin sowo si teyan rin leyin leyin lo si Louis seyin awon ti oniyin ni oniyin ni o awon ti o si yin ni oyin ni gbogbo eyin te dide te wa fun ipade 77 special ati gbogbo awon omo Olorun ti won wa ba woli odekunle Epaphras te wa ba mi yo o dupe legbe legbe logba logba mo ki mo nfi gbogbo enu so pe e se gan o e ku itoju mi mo de ogo pada fun Olorun fun aye yin mo so pe e se ah eyin omo Olorun e je nfori koko bere si dupe na

0: o to ba nfe with o to ba nki olohun down e ba nki po se ngan in se mo dupe ti o fi dale niyan ati gbogbo eyin to ye ki nkitin tun ranti ati ki e mo fi se binu o iwo na wo bi mo se ranti gbogbo won ninu studio orin yen ni je ranti gbogbo eyin te mo nawo si mi nile gbogbo eyin te send the gift si mi nile ati lode eyin te wa ni diaspora mi le ki yin tan momo te du oye gbogbo eyin omo olohun oda lanre anko anko anko anko epo ti mo le dupe lowo yin tin le dupe tan e se gan o e ku itoju mi gbogbo eyin te n gbo mi te mo tele mi lori line eyin o mo ri line te n wo mi lona bi to jina eyin te sunmo ateyin te wa ni tosi ah in le ki yin tan o mi le ki yin tan o se wa ma won tin kikan gbogbo eyin te mo bu wa gan te mo so so bu so pa wa a tun ki eyin na e se gan engineer ba n gbo yin soke ka won gan mo ki awon na tinu tinu mi ni o e ba denu mi ele kose nice mo dupe dupe dupe mi o le dupe tan gbogbo eyin omo olohun ni bo le wa ejo e ba mi gbe iyo yin ati anointing won ti mo fun yin pelu omi 77 gbogbo ite gba ni Jesus City eyin te ni ite gba ni jo Sunday eh atola lo lati bere si lo iyo ni wema ni agbare ni to laye atorun emu iyo yen wa tun gbadua si nibo ni iyo yen wa e lo mu papapa o ba mi eni to ni majemu ni ikawo gbogbo eni to ba bere si lo anointing won yi gbogbo awon to ba bere si lo mi iyanu ti aye won nilo majemu ti o gbe yi pada de ba won ko bere si jawo nu le won lo leyo kankan momo yi iyi pada ko de ba aye re ko de ba awon me ategun titun ko fe wa iyo gboro oluwa wa bere ise anointing oil wa bere ise omi wa bere ise eyan ayan fe e le bere si lomi ati anointing oil bo iyo yen la ni ti lo mo fe so awon kankan ni agbare ni to ni aye atun o bo mo se fe se mo fe gbadua fun awon eyan meji si meta engineer e je ngbon ti baba iso e je ngbon ti brother iso eyan omo olohun ko to di pe ma jade
1: praise the lord oruko mi ni olaniyi olanrewaju mo wa lati adegbai
0: adegbai nbi
1: mo dupe lowo olorun

0: banque.
1: Mommy Latifat.
0: Mommy Latifat. Eh, she will be. Beshem Bonye, it don't know Subulwa Yokan. Emma Munya, what you, oh, majority as you are, then no meal. Be won by Ashem Bele no me. Mamma, eh, don't round my life. Motin woman, Mongoy.
1: So one if I told so for me picking my was your lorry Gigi. So one you put my Debbie, you go through of our man for mini gar me some seven. All my sober nanny, but a jack in dump, was me emi gogo, my pray, to bash you pay or nanny join for me. Oto mojo oju alaye gaga ni mo ti ri baba mi pe a onani ma bo ozi iye de ni fun e ojo na ojo yen wa bo sijo Wednesday program ojo yen ni mo tebi bayi so mo wa ri
0: eni suwo eri mi loju ala
1: be ni sir
0: ah o si emi ni mo
2: sir be ni sir
0: meyin ba po te baba n evangelism se be mi mi mo mo polowo mi e mo n gbo yin jare.
1: So that mo wa de bi mo wa be lowo Olorun pe a ijo ti mo wa mo ti fe se baptism ti pe ti pe bi ka se loni won ni are ko saye ejo ti ba fe lo sodo asanwo everything ko yo Olorun mo fe nkan bayi iribo mi mo fe se o je the following weekend le wa se le wa kini ni church pe awon to ba fe gba Jesus to fe se iribo mi ojo yen gangan mo se jare mo ya thank you Jesus pe mi o si joya pe nkan ti mo wa mo ti ri so ojo yen mo ele yo ma jade fun iribo mi so ojo the following after 4 weeks la lo si odo eleye le ta se iribo mi
0: 4 weeks leyin gba yen
1: en
0: wa gba lecture nbe yen
1: be ni be ni sir be ni sir so that mo wa se ko wa si pesigba na le wa se men confession se wa ni pe awon o lo ma join men no sham o sha na mo de se ni church ti mo ti wa tele tele mo na kilo sele o o ko si nkan to fe se oga mi ko tele wi pe ah choir ni ejo ejo choir gan pe choir le ejo mo kan sare pada ni ojo ti e pe wa wa si bi bayi pe ta ni se choir bi osha oni osha ni emi mi mo so mo sha pada si bi osha mo a se fe me no sale igba yen ma se wa pari emi ran ni pe o ti ri opportunity na ni e o si se fun mi ma se fun mi ninu ile olorun na mo se lo ba oga ni e pe mo fe join osha ijo igangan. So at Daniel, ni mo ti wa nse osa ijoy.
0: So kan yin wa bale ni.
1: Ah, daddy, okan mi bale.
0: Ninu si si bale.
1: In fact, okan mi bale. So eri mele keji daddy.
0: Mo ngbo number 2 yi.
1: Number 2 sir. So ijo silo ye gangan, ni mo wa bere fun kan ti mo fe gangan pe Olorun, ninu ijo ti mo lo awon mo jo ye tin yo mi pe ah. Engineer la se eh se lo se ni abi kilo deja a riyawo lati je mari eh se so mo wa ni olorun egan yi po mo fe ko se idea of me because ko si mo ma amunbo obere o da ati ase danu o wa ninu aye mi because most of it is
0: awon pin na mo ma amunbo
1: because relationship o po fun mi
0: se ti gbe yin nkan ko le mo sunkun ni se to bi ba sunkun won mo sunkun iroyawo iroko mo mu boni opin na ni o so
1: yes sir so mo wa ni pe lagba olorun tun ma le se wedding ninu ijo inu mi adun ko pe sigba na le wa so pe le wa gbadura ile mo le mo pe gba oko re gba aya re gba oko re gba aya mo da olu mo kisi inu kini e pe wa so
0: e so pe kakan kaka.
1: So, Mosha kiss no prayer, I am joy. I married to me, married to me. Ben, ko se bi ba yi o ni o
0: eri kan monta
1: ben ni san yeah o ti a ti se wedding o wa bi ba yi o lo wa angel
0: a bi baptize ti bi be ni eni to ba ri aya rere fe ogba oju rere lowo olohun olohun lo fun won ni sister yi. Olorun lo ba yin wa angel ba n gbe si elenu e duro toko yin awon ni exhibit number 3 e wa ba n gbe si won lenu ngba te wa se bo ninu yin se ri lojo
1: ah daddy mojo ore pe o ni pe won gba video ye mojo lojo yen lojo wedding ni all
0: the mo gba lodo won
1: eh won gba ni photo ni won gba may ni mo se wedding may this year
0: lodo
1: ni mo se wedding so ko wa si aye
0: but there yo pada ni owo nice gbogbo eni tin lanfani ati gbo mi mi mo ton toro gbe iyo yen dani e mu anointing yin lowo egbe omi yen wa pe oruko Jesu lekan Olorun jo tin ba lo anointing oyi tin ba lo iyo yi tin ba lo mi tin be lowo mi je ki tan mi o change. I want a new form, a new life, a new order. Mo fe nkan titun ninu ipe irawo mi, mo fe nkan titun ninu aye mi, mo fe nkan titun nibi ise mi. Wa fikun bi n ba jade laaro yi je n bode pade je n ba anu pade loruko baba to ma ti temi mimo gbogbo n to ri se lati ejo yi agbara lati ri se ase lati ri se majemu lati ri se ojabo sinu aye re in the name of Jesus Christ an gbogbo eyan omo olohun te ni anfani ati gbo mi kin to ma lo ola le n gbe iyo yin nikan bo anointing o ire anoint are bo se fe anoint mu ninu omi ko si n to le fi danwo so tele si ko to lo ko wa wo bi nkan o se ro olorun eje ma lo ore ti gbogbo eyan o fi le laaro yi oluwa so nkan di rorun mo mi lowo mo je nfagidi saye mo eyin te ba ni ida mewe mu jade e mu jade account number church re 1966 36 38 73 1966 36 38 73 access bank comfort life mission international ni o gbe jade bi yin o ba wole elo eleyin ma 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni yen no gbe jade account number church ni
2: gbogbo eyin te travel pelu wa lo si Israel and Jordan e nbo ni Wema ago mejo la si de la ro yi o inu mi si ndadun eyin omo Olorun ti won bi loni de kun le dobale eyin te mo mo gba Olorun gbo pe igba ti o ba fi di woyi amodun in to ri se njo ni o ri se ko to dodun tin bo ko tun to mark birthday re wa ti ri se emi si se se ba le o in Jesus name eyin ayan fe please eru boti eh gbogbo yin ten se birthday ten se wedding anniversary happy birthday long life and prosperity idile yen ko di idile alayo titi dale happy wedding anniversary the lord will bless you and eje n fele ikun so eje n fele ikun ma ni ola ni wema ibe lati lo iyo a gbe iyo dani alaafia ni fun omode ati agba mo gbadura fun president ati governor wa pe ni asiko yin bo se n lo yi iyipada nla yo de si Nigeria in Jesus name you are blessed number te share a testimony yin sire 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 send the message ire atanu ko bayin God bless you.